alunggu rencong sa kemden ka surong sa atan tamden ka tongan moksu atan tamden sa thakbi ni celebrate the theory of dairy world milk day surong sa sikim arire gulen tin timchuk bu sikim kadgum sibire sikim sibire sikdum pabarla surong sa sikim areka asung machibugum world milk day sa asungre glunyam lavo sa chu kakat Zeka zong gyaka lianka sung wambu gum. Arisa asung matgadbusa tun tundokre sikdum ka sitet dola dairy industry zuktobuni uri pong rem nahan lungtar konsi busa yuk kat gum. Sibire dairy nanka sikdum pabarla sitet sa fanto yuk pong mat ketubuni sresa sreka alongsa tetsit arika ngeknong gong siu sre zong dola tongsheng zosheng na lir naka Gundo, Derisa Lomnan do Munka Chibugum. Along Shus Rezong Dola Yupong Mat Zugbala Kayum Arisa Agyabdo. Kayunan Zatap Madvambu Nongka Gunlin Tim Chukbure Kayu Nungsim Yusatunka Deri Lomnaka Zuktobu Sitet Dola Azompong Yi Arepong Kayu Agyabdo. Gat Kobu Mun Chibugum. Deri Farming Madbu Songnan. Dairy milk lom naka sitet sa fanto chibu ni liba nyet nyet nun kayusa mawotem ajik lungzuk syongsa ka agyabdo fanto bosyo sibire kayunan calcium, potassium, vitamin arete

kayu matinji tungkung tungla thobi lamnen joka mo. Along go lodola rensong dem agolung zuksyong sa tenka vom sa do punal fuwa mo vom pon mo jugila mo rong mitsa umnyim ka senong o vom are.

tsui nye sen le tukhen nga tenzing yuren lokte na cha de rewa yu lenge tsu nga cha nyampu tete yudu to thakpar ki nga chi pi cham ki tsutsu nga dung di fe ki lerim di lenge tsu ki tato mirim web ki meter ni kya chusum chusur kesum den kilohertz jiklong jip kya jitang FM kangchen zo nga megahertz kya dang sumtang dile news on air apps le kyuti ki nga chi dejong pe lerim semuna doin ta news on air apps le lenge tsu di play store no le download no de ki app di no sha yang nga chi twitter ki lerim di kapta pya de ki sen topshin kachue tang sunglu dile lerim machiko machiko nga cha na le lenge tsu lo fido in lerim di thamse na merung chak ti ki gyu ti ki lerim di chu lenge tsu ki youtube na le ya sen thop thubona di do ta to lenge tsu ki sen do me pa china lenge tsu gyap le lungthen kha gan to ke youtube channel all india radio fiti ki semona ona lenge tsu ki halamba ki nga chi ki lerim di chu gya chi khak chi ki leu ma chi ko lenge tsu lo lopte pinche dem tsu lo lerim top tsu po nang shin ta tharing za do nam lo me pho ta lo yi do ji pe ki che chu ji in ji lo ni to ni shu tsa ji ki do tu ke ki che chi kin ta tharing ki thone nga chi lerim di go pi she in Mais même, je t'ai encore dans les...

Di lungting kong ga to in, ta hen le lengge tsuki tukpen sirwe ten le lungting kong ga to le sunglu thangpu, tenzing ongme ki sungke na sembo na, sunglu di sen tsarwe gyab le taring ki lerim kyab ta pya te ki lengge tsui nye sen lo lam sa na pyu she in, tu yun mashuro pya sembo na jina ju po na.

Lasso tato lenge tsuki taring ki lerim no tar sunglo thangpo semona cha ta taring lenge tsu yi thenle karze same riki maung pe thi chu no sha yarge korle chik chini chi shushe in semona ta karze same ki maung pe ki yarge korle tana cho di no sha yo nangkin tsu yi mi che chu yarge thenjin yopo nga cha thui tar ta ting sa Tongjin yopo nyamchik, ta tengsan tulche lo lep di mitsu. Retu pyashe di ki ngachi mitsu yi mitse. Yarge tenshe na tulche ki lep di roram nangjin yopo be. Di inson sang, di le ta karze same ki leyo nangsha tsu tengtu ki tulche lale nangde ki omle marchu tsu tutsu mala nangsha zoshe tang Nguyenme ki quality yang na kheche lo tabegong tengtu ki ome quality di yang yargi tenyobo ngacha ki tongchuk. Ditang nyamchi customization yang na ngacha miigi gokho kanyobo ki chala zoshe di yang om nasha yang customization tenyobo. Pena chaja na om di lo Shio zowe kaplo, shio lo yang naka machiko kepo yobobe. Rang lo kan sado yobo, shio odem zocho yobobe. Ta tengsang odem tsulo di ngacha ki customization latoin. Ditang nyamchi om di pale chiku manzo wo piyate ki zishin ki tole yang om zojin yobobe. Pena chashana almond yang na tenkar yang na soya ki om dile Bete debu yang na coconut le yang om zoshin yopobe. Tadile tengsang ki mitsu rana sosui zulo tenang pinshe diki lukam deta zoshe tenle pale tenkin om chiku manjebo pya deki mahi le tenkin om dile rale tenkin om ditang nyamchi ngamo yatang lule tenkin om yang kongtsu ki twitter jetoin. Diki ngachi Karze leyo nangkhen zulo yang cho jen le tawe gang kong zui yo lo kepen bompu tendo imboin. Ta didem ome hon lo ngacha ki tenang pinshe di shi jakti ki ta taring. Zanling yong na sha zanling ome nim yong na World Milk Day lapte ki yang kong zu ki nim di lo shi jakti ki. Sungsi nojin yopobe. Di insonsa ome ridi lo ngacha ki nangme maya wa piyate ki tenang pinsu na ngachi ki mitse yang yargi tenjin yopobe. Di insonsa omlo yang ngacha ki katsu tsutsu di gyapkor no deki omgi leyo nongkensu lo gyapkor no deki kongsu ki go sengtap nosha ngacha ki roram katsu tsutsu na goshe in. Laso ta tarin ki Goju tangpo tenka na cham jakshin ta lokte na lenge chulo tharingke lerim no tar sunglo nipo benzing ome tangro ki sungke na fishe in semuna.

ki digital banking lo kyap kur pembo nyam chi nga cha mesel su lo ngul khang no sha ma gyu bo phya ti ki kim no sha le rang nga cha ki ngul si gi shin yu thop shi ki ro ram thop bo nyam chi nga chi gi chang yu lo shi jak ti ki yang na ngul khang lo ji jak ti ki yo chu khan yu bo tham se kim no sha ra ju ti ki na shu yu pe ki nga cha lo thop tang pin do in la so tha cha ji di ko lo na jak shin ta tharing ki lerim no tar nga chi de jung ki sing khe lang ge khe le lo sung lu tamo chik video in seminar.